ñing leen di nuyu, mbokki Sénégal ak mbokki bitim réew. Man seen doomu ndey Pasteur Ahmed Fall. Ñu bëgg a tàmbali waxtaan wala boog jàngat ci mbind mu sell mi nga xam ne sunu boroom jox nañu ko, baaxee nañu ko, muy Bible bi. Sunu boroom ba ci njëlbeen ga dafa mësa wax ak ay jaamam. Mu tàmbalee ko ci sunu maam Adama ak Awa. Ci téere bu sell bi mu xamal ñu ne moom mi nga xam ne moo leen sàkkoon te moom mooy seen bàyyi, seen sang, seen kilifa, seen boroom, da leen daan nemmeeku saa su nekk di wax ak ñoom. Sunu boroom jaar ci ay yonent wax ak ay jaamam. Yonent yoo xam ne ñii ay nappkat lañu, ñii ay sàmmkat lañu, ñii ay baykat lañu. Mu jaar ci xeetu nit ku nekk wax ak ay jaamam, ndaxte sunu boroom dafa bëgg ay jaamam xam ko, ay jaamam dégg ko. Mu toog ba jëmmi jamono, mu yëkkati ay yenent, jaar ci ñoom wax, ñu bind ko, muy mbind mu sell mi. Mbind mu sell mi, mu soob sunu boroom, ñu bind ko ci diir goo xam ne dem na ci 1400 ba 1500. Sunu boroom yëkkati ay yonent, yëkkati ay nit, ñu mën ci lim Moussa, ñu mën ci lim Daouda, ñu mën ci lim Isaïe, ñu mën ci lim Salomon, Suleyman, ñu mën ci lim taalibe Yesu Christ yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom. Ñu mën ci lim ñu bari ñu bari ñoo xam ne sunu boroom moo leen waxloo. Mbind mu sell moomu nag mu soob sunu boroom ñu jot ko, ndaxte mi ngi ñuy yëgal ci téere bu sell bi nañu ca ñaareelu bataaxal ba ñu jagleel Timotee ca saar 3 ca aayo 50 ba 52 lii la sunu boroom wax. Nee na mbind mu sell mépp ci sama gémmiñ la jóge te am na njariñ ngir jàngal nit ñi, yedd leen, jubanti leen te yee leen ci njub. Noonu waayu yàlla ji dina mat ba jekk ci bépp jëf ju rafet. Sunu boroom feeñal boppam, wan ñu mooy kan, wax ñu mooy kan, jàngal ñu mooy kan, jaaree ko ci mbind mu sell mi. Mbind mu sell mi fësal ñu li nga xam ne xewoon na démb, fësal ñu li nga xam ne xew na tey, fësal itam la nga xam ne dana xew ëllëg, dana xew jëmmi jamono. Mbind mu sell mi amu ci benn kàddu goo xam ne waroo nga ak sa moroom. La Moussa wax waroowul ak keneen koo xam ne sunu boroom waxloo na la. Lépp nekk benn, mu nekk benn ponk goo xam ne bañ a ko tàmbalee ba fa mu jeexee sunu boroom ak ñuy won yiwam ak yërmandeem. Mu wax ci Bani Israël, wax ci xeet yi amoon jëmmi jamono, wax ci xeet yi amoon ca jamono yu njëkk ya, wax ci xew-xewu àddina yii nga xam ne dundoon nañ ko, ñi ngi koy dund ak ya nga xam ne dana yegsi. Mu ne nag sama kàddu gii amul dara loo xam ne dana ci soppeeku wala loo xam ne du ma ko matal. Mu ne kàddu gii falaa jaar ngir jàngal leen yéen samay jaam.
ngir jubanti len yeen samay jam, ngir yedd len yeen samay jam, ngir yeelen yeen samay jam, ba ngeen jek ci bepp jëf ju rafet. Yonent yalla Daoud sunu borom wax loko ci téré bu sel bi, ci mbind bu sel bi, mu ne naka lay nito ci bir adina, fan lay tek sama tank ci bir adina, xana kay buma jëlé sa kaddu gu sel gi nax moy sama nitu kay ci bir adina. Sunu borom jangal ñu ñun itam ay jaamam ñoy ñan, ta lolu mi ngi ci mbind bu sel mi. Nit mën na xam bopam, wante la yalla wax ci ñun, la yalla japp ci ñun moy li am solo. Te nit jambi bala muy xam bopam faaw mu deglu la nga xamne sunu borom wax nako mu jëm ci mom. Mbind bu sel mi wax ñu yoonu mucc ak yoonu texe bi nga xamne mom lañu sunu borom ubil. Nax ta ca njalbeen ga sunu borom mi ngi doon wax naan dana leen ubil buntu mucc ak buntu texe ba ngeen juboo ak man. Buntu mucc ak buntu texe boobu sunu borom yeggee ñu ko, ñu mën ko jàng ci téeréem bu sell bi, ci mbind bu sell mi, ci Bible bi. Kon mbokk yi, waxtaan woowu, jàngale woowu moom la ñuy tàmbali ak yéen. Danañ ko seq nag ak sunuy mbokku pasteur, danañ ko seq ak pasteur Balla Konaate, danañ ko seq ak pasteur Adjuma Ning, danañ ko seq ak pasteur Malik Diop, danañ ko seq ak pasteur Bernard Mendes. Ñu tàmbalee ko nag ci njalbeen ga ba ci peeñu, maanaam ba ñëkk ci téere bu sell bi, ci mbind bu sell mi, ba ca mujj muy piiñu, nga xam ne ba ca ñëkk sunu borom danañu wax na mu sàkkee àddina, danañu wax la nga xam ne amoon na ca jamono yu ñëkk ya. Piiñu sunu borom di ñu nettali foofu la nga xam ne yegseegul, la nga xam ne ci yiwam ak yërmandem mi ngi ñu koy yëgal. Ngir lan? Ngir ñu ñëw ci moom, dellu si ci moom, ngir ñu gën a ko jege. Ndaxte sunu borom nee na la ma bëgg ci samay jaam mooy ñu xam ma, mooy ñu déggal ma, mooy ñu jege ma. Ba waa ji laajee Seydina Issa Almasihi Yesu Christ ne ko ana ñaari ponk yi nga xam ne ñoo gën a am solo te jaam bu nekk war faa teg sa tànk, dafa ne ko fàttalikul la la sa borom wax. Nee na la yow sama jaam nag ma bëgg ak sa xol bépp, ak sa xel bépp, ak sa kàttan bépp. Bëgg sunu borom nag faaw nga xam la mu wax, topp sunu borom faaw nga xam la mu wax, dëggal sunu borom faaw nga xam lu mu wax. Moo tax ñu ubbi waxtaan woowu, ubbi jàngale googu mu jëm ci mbind mu sell mi nga xam ne moom lañu sunu borom baaxee, mooy kàddoom, te mooy indi yiw, mooy indi yërmande, mooy indi yokkute, mooy indi jàmm ci sunu dund. Yàlla sunu borom def mbind mu sell mi nag dañ ko tekki ci làkk yu bari ci biir Sénégal. Bii ma yor nii ci wolof la, am nañ ko ci séeréer, am nañ ko ci Halpulaar, am nañ ko ci Pël, am nañ ko ci Diola, am nañ ko ci làkku Sénégal yépp daanaka, ba nga xam ne képp ku ko bëgg a jàng rek dana mën a yomb ci yow. Am nañ ko ci Arab, am ko ci Nasaraan. Kon mbokki Sénégal ak mbokki bitim réew, ñu ngi lay ni sant di leen gërëm, di ñaan sunu borom ci kattanu xel mu sell mi ak ci barke Yesu Christ, lépp loo xam ne wax nañ ko fii dégg ngeen ko, mu doon yool ak yokkute ci yéen. Jërëjëf.

0: ከስካው ኛር ነ ከስሱፍ ባት ቢልዲን ሞም ተፈደስ ሲሉም ላጅ አክተፍ ኮማስቲክ ወላ ዶኮማስቲክ ፓፓሬ ተፈደስ ተመት ኮም ወኝንም ገና ብሬ ፓስካ አምናሎም ነኝ ብሬድን ኮነ ኦንስታንድ እንደ ግስ ጆብ ኝነ ወኝ እንደው ረንገቻ ኝናንጋም ፈካ ሀሙኝ ወኝ እንደው ዩኖን ሞነ ከላም እንተነ ደብተ ገና ሶናል በንታማን በሲቦፋም ታን ሙኞ ወላ ሩል ዋል በማን ሎል ነን so gisna ne man mom si man rule is a code bag na meti rule code bag na meti rule so mota legal nga dem sanchez nga gisni at nge rule nyata nge code way job bi dal bu ndaw bu ñoxe moy bo xamantene moy gina sonal pentaman bi dan bu reey ci bobam yeah
1: okay
0: yeah
1: is the ndax yow fokh nga ne is there a possibility nga gina jog dem yoka sa njanga o yo yangi fine fu nek ni sa njanga ci peinture soxlo lo jangati dara amu dara loy janga ci peinture
0: luma wara jange mom moy lol cause of like jotna grab ni bari sen phone number si then from that come moy lol ligay soko sene for man sa lol la dan defen comme yalla jama mi dal comme da nga gis ligay sa wala nga nek ak nit sa wala kula jangal sa nga nek ken dang dey meuna office game ndegul nga recha lek ken da hol ko pen cambia fini wow way so demé dem ba nga gisene m sanchez sa da nga tok nga yimu nga buga xalat ndax ki nit la nen kesse mo ligey li ni dem de nek allah mantane yow mi pentaman sa dang dey gis benen job comme nga ñe ko gunon ci bopam yeah lol tam da dem na happen
1: alright
0: yeah
1: peinture mo fi mom yene sa nga peinture every year di nga gis ñe na ñu peinturat parce que comme ni ko waxe taw bi su ñewé rek
0: waaw way dafa
1: léré na ñe na sen yossi
0: yeah way dafa dess ñom cause of like mastic bi mom most of them dañ ko def in but ñu bari tam luñu dut understand moy like comme lu ñoo like about paint every year moy dafa dess ci ban kolonga bu def ci nga belta nga jël skaten nga kot ko belta nek bi ci bopam yeah but su do lolu mom moy lolu comme wall bi ci bopam mom lo war ko laal ñu bari lolu lañ nit xam da nga gis ko xamantene maybe example like ak fête bu wan waram mën ti ñew da nga gis ne comme nit daf la xaar dañ day xaar ba fête bi jot wara jégué ñu bëgg nga peint then maybe like ya nga pick 7 calls so do mëna jël contract yu ñu ñep but mostly am na ñoo xamantene mom dañu ñew peint ku nekkal sal after fête bi ñu ñew jékaliko peint da lu mbañ moy loxo
1: okay
0: wa dañ day oil peint but even water peint bi ci bopam so wara jël morceau bo xamna dafa set which nga take time di nga mëna pompa logo ci pen bi ci bopam den dafa negar lu melni brand new ci bopam pat loxo la bañ ñu bari ci ñoo duga dañu laal seen loxoy ci wall bi ci ñoo gëna the same thing suñ toge suñ choone sa dañ am pour laal maraj bi den lolu mom pen bi ci bopam bëggul ko way soko miné la tamit parce que nga gis lego lego sa ko peinture ba wara jox pour ton sa mom ci bopam mu ngi tek loxom so dafa am pour peintar fofu non yeah
1: ñin ñeengé gel tiles legi
0: tiles
1: the tiles in kerry
0: wow so, tiles bang fa lifin vitamin paper wall bitam mung fofu non
1: paper wall vitamin mung
0: wow,
1: fa
0: so,
1: yen ñoyu su ñin ñi miné yoy di bu dinañ len bay ganaw de
0: no lolu mom moy lolu cause of like silo nekatam to de bu ñaka customers you know but dama de at times dama de wax gay mané ñun pentamani tolen yeb dal comme ñun ñoo pent esamanti dañ té révétas
1: ambaru
0: waaw yelu lo
1: tay talmani ñu nangu sen business
0: yi
1: way sonal nañ len nak
0: ah way ñu def dafa melni comme nga né example like traffic bit tay example like bu van bit vané buñ néké bu taxi di ñew comme sen hop dañ né way na tane touti so légui kéké ñew nañ borom taxi tam moy lo dañ lay wat dégul nga dégal taxi man bo né kéké moto yi ndaw yi xatal nañ dëkk bi yeb way nuñ def legol rek day dem marché nga gis comme 7 nit ñu ngi ranselé ku nekk am ngay jaay jeun way taxaw ku nekk tam la wara am tam di nga am so dama dem no kay tamit comme ak lu muñti doon so the traffic la yaangi dawal moto wala yaangi ci pentin bi ak anything halis mom comme nuñ ko waxe ku nekk ci aduna mën na ci amé so dang day tibal lo dang day tibé ba sona dem terinalo den du ci dess tam ñeneen jël ko do rek la
1: Simon lan moy sa number pour ci dé am na ñuy dégg lo ñu bëgga peinture ñu bëgga contact la
0: waaw bo mom suma queue sa bila ci bopam moy 3544664
1: 3544664 okay yeah. Anything lo bëgga yoka maybe ci xalé yi nga xamné ñu ngi tok ñu né liggéey amout ñeneen yi nga outil visa

0: Gambie Spain parce que ñu gëna Gambie bi dal mo leen gënal ñu nga tok fi di cionay na cionay
1: liguey dal liguey dal mu fu nek dafa nek ni comme luma ci mëna moy tanantu liguey moy problème bi but liguey dal mu ngi ci mu ngi fi dal mu ngi fi ak fo mu ta dem liguey ak fofu non ye moto man dal dama day gay example like comme mop te smart on them like dama day dama believe na dama am like comme amna absence yu bari li nga xamantene war na ko mëna def bala ma dem pagoy te suma demonté yu bari bari mu ngi fofu non suma dem ba ses ma xamne hey fi bagoy rek dess dama bay bagoy bi dem jël pouspous sa duga marché moma gënal man bagoy bi dal gis na né ken war ko support tamit cause of like moy lol munta né ga dulu or so war ñu sé duga té live bi mom bo dem be am mom soko ñaké mom moy lol yeah so nañ fi nekk rek luñ am bokako suma ay lol la ma réw sa nañ tok dess fi luñ am ñu bokako that's it.

0: male sala.
1: Pa male, wow.
0: Pa male
1: sala. Do alaji male sala. Alaji pa male sala. Wow, pa male sala. Wow, pa male.
0: Tamala.
1: Tamala, wow. Mamo, he's giving you an advice. Ne, the male sala atamala.
2: Yeah.
1: Don't call him male. Call him pa male.
2: Okay, all right. I'll be calling him.
1: And
2: pa
1: him
2: male.
1: Also.
2: Pa male.
1: He also likes that pa there. Pa male sala.
3: The PA.
1: Yes.
2: The PA.
1: The alaji is not important, but that pa is very important. Yes, let's take the caller.
2: He makes me laugh.
1: Yes. Always. Hello?
4: Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Fenenja.
4: Manda mamboy.
1: Mamboy mba khat bi mbokut la
3: ay way seri koko
4: ara mo xana way bu ko qualify dega de bu len koko wa de
1: non dula dega dula dega
4: fa to yiti mbren ko fa na zo bu dega
1: waaw
4: taw mo ne kare dafa fer man nga dem abou ko ñu jël xar ñu jël place ci ca
1: waaw
4: gel boom bi tak ko mak togo bi jël tio
1: Yo,
4: awu dafa top karma karu
1: waaw
4: karma karu bo amé kar nak war nga ko garder
1: way waru lo xaru nak way yo bo jilé bu bi nga takka ko sandiga bi ya ngay xaru mamboy bum dem mom kuko takka ci ndiga
3: bi bum dem kaw de bum dem kaw bi bum dem kaw
1: no bi jeen qualify du ko diga
4: wa bu ko soli diga de
1: non degul ko
4: ana fatu suma jabar
1: ma mungla
3: ena ngi ni seri kuko ay way na man na man suma seri way
4: ba degulo dara kay
3: ma ngi ci jam alhamdullilah
1: I am a man.
4: Lagi pama bu mo joge legi
1: jerejeuf
4: ni ñep ak ñom qualify
1: waaw jerejeuf
4: waaw ak fal ngeen yaram lagi fal ngeen yaram mo ngi mang ko nuyu
1: waaw jerejeuf ibrahim
4: jeregen jeuf ni soppe radio bi
1: jerejeuf
4: ak ñom ousmane bourfou ñep mang leena nuyu
1: waaw
4: bayu mo ken jeregen jeuf way mang leena deglu
1: mamboy nak nga santa
4: way nen bay nan nan ma xaru comme ki mom amna xar kay
1: waaw
4: xaru bu ñu ko baye dem legi
1: wa mamboy naka nga santa
4: fay
1: biram fay jerejeuf way wa jerejeuf
4: wala jerejeuf
1: okay waaw ndeysane mu fi def ñaan bo xamne ñaan bu reya ci angalé moy ñaan bo xamne

0: dee teel a wax waaw mooy yenn ñu yàlla musal ci noon boo xamut. Xam nga noon boo xam danga di mun a moytu kooku, waaye noon boo xamut is very dangerous.
1: Ak noon bu nuroog soppe.
0: Waaw waaw noon bu nuroog soppe. Su ñëwee signal la bët bu ñëw yu noonu. Waaw fekk ci biir ndeysaan. Mu ngi laa planal lu bon. Waaye bu la yàlla musalee. Lu mu plan rek dafa fiil delluwaat ci bo ci kawam. Let's take that call. Allo. Allo. Ya Cheikh. Ya Ibrahim Fall.
2: Maa ngi lay naan nuyu di leen ziare si tabaski bi.
0: Jërëjëf waaye ñu laa delloo ziar.
2: Adnaso di la ziare di wax ne mba xari mbokkuñ jengeen yi.
1: Ñu ngi cool.
0: Waaw. Ah kay.
2: Jengeen yi ñoom moom xam nga rek. ñu ngi doon yàkkamti tabaski bi waaye su weeri koor ñëwee dañ dee ne dañoo tukki.
0: Waaw.
2: Fu weeri koor nekkul.
0: Waaw.
1: Ah moom daf ma jaaxal sax de.
2: Maamo.
3: Waaw.
2: Ah jënku naa ko ni sunkaroo sii da.
3: I ka bori le.
2: I ka fële bi taa saate mi yaaloon ko sunkaroo man soto ji.
3: Jee. A fa ku dañ ko de.
2: Ah xamul ne. Ah. Itoon ni ñam ku naa ko ni jaañu ku naa ko. Ah kon yal nañu yàlla may ñu fekkee tabaski yu bari.
0: Amiin.
2: Am nañu ko fekkaloon daaw waaye anañu ren.
0: Waaw dem nañu.
2: Waaw di ñaan yàlla yàlla yombalal ñu xarit tabaski.
0: Amiin allah yàlla bi amiin.
2: Waaw mboolom saay tabaski ñëwee mboolom luñ ci dafaas yal nañu ko yàlla yombalal.
0: Amiin yàlla bi.
2: Yal nañu yàlla may dëgg fatnaasoo ñu ne ah ñu ngi yan na la yàlla ubbil aji yow tam nga dem aji ji màkka.
0: Amiin yàlla bi.
2: Waaw yan na la yàlla ubbil yoon nga dem aji màkka.
0: Amiin allah yàlla bi.
2: Waaw ñaanal ñu sax ñun ñëpp.
0: Waaw
2: alaaji Paamu Abu.
0: Waaw Paamu Abu.
2: Maa ngi koo ñaanal soo déggee man may wax Paamu Abu.
0: Waaw.
2: Waaw comme li mu wax rek dafa am ñaari Malle Paam Malle Sala. Waaw mooy ki nga Malle Wada.
0: Waaw.
2: Footballer.
0: Waaw.
2: Dañ ko daan jaawale ak Paamu Abu. Ak ki Poloro si.
0: Waaw.
2: Ñu ko wax Paamu Abu.
0: Waaw.
2: Moo tax nag moom ñu ko gaagantale Paamu Abu. Waaw. Paamu Abu ku xam réew mi la ku xam Banjul la. Waaw Papa Sala man dama ko dee gërëm ci loolu. Loolu laal rek ci Banjul. Xam na ko. Dégg nga fi mu fulee ci affaire port bi.
0: Waaw.
2: Waaw xam nga dafa nekkoon koo xam ne Paamu Abu koona boo xalaat Banjul dafa daan dugga. Am na fuñ daan wax pool xaw ma ndax kede xam nga ko.
0: Am naa fa bu baa am naa fa.
2: Foofu soo buggee xam Banjul tigi waa Banjul tigi. Jamono pool.
0: Waaw ndongo borom garat yi fan lañ daan toog.
2: Waaw pool ak waa fi Elminite.
0: Waa fi Elminite tigi.
2: Waa fi Elminite fi la di rekkan koste.
0: Waaw.
2: Waaw moo tax na maa ngi ñaan GT board ñu try ministre baa ngi ko doon wax. Li fi naka lañ ko dee ooyee boat boo xam ne dina bugg di yóbbu touriste yi transport to up to Bafé. Waaw parce que ñun time yi Lady Ride dañ daan dem luñ daan wax la round trip.
0: Waaw round trip waaw waaw.
2: Round trip man dama daan epp dem ak touriste yi time boobu li ñoo wax round trip doo wàcc a gaal bi. Lady Ride dafa amoon cabine ko defee di nga dem be di nga jaaree usine Djoufouré Albreda yooyu yëpp li fin la lii la stop la. Stop yi nga am la ci Riva Transport.
0: Waaw waaw.
2: Moo tax Riva Transport bi war nañ koo ikkati. Lu important la.
0: Waaw waaw waaw.
2: Dafa waañ itam di nga gis ne pour fii ba basé dose des dafa naxaru woon a dem. Waaw because am na fu ñoo wax jaaxali konko foofu soo daan aaga foofu ak jaaxali Achar danga ko daan xalaat. Because of jaaxali konko île bi. Ak fu ñu wax Hela Kunda.
0: Waaw.
2: Waaw bi Dragaat ñëwee ak Suego Swedish company bi ñoo wax Dragaat ak Suego ñoo liggéey yoon bi from Birkama ba Bassé. Those days ñoo ko liggéey ñoo les yoon i Bassé bi noonu. Waaw Suego ak Dragaat ñoo liggéey yoon bi ba Bassé those days ba pare ñoom ñoo stationoon fuñ dee waa fii nii Koudang gis nga fi military lifin bi nekka noonu Cap bi. Loolu tubaab yi doon liggéey yoon bi fofu moy won sen residence swimming pool yep lañ amone ci bir campus bo waaw bi ñibé nak ci lañ ko tontu military camp waaw gis nga so gambia dal dafa bless
0: deugala
2: gambia deka bu bless la motax mo wax nako ñu ñaan ñi nga xamne ñu ngey ñew pour ya ha sun tourisme bi moy ñi ño wax ni le xam nga ya ha katile fi deka bi dafa bless so fi ñewé bu ga ya ha rew mi da nga feñ
0: waaw deugal la
2: waaw da nga feñ waaw tourisme bi tam nañ ko protect bu baax
0: waaw waaw waaw lu jël la
2: protect ñun ñep ñok ñoo ci bokka nañ leen ko protect bu nangu bena picha ñew ya xal ñu saaku pompiteer bi
0: waruta am de
2: waruta am
0: dedet
2: so a ce passe patriotique gambien nañ leen taxaw gis ne suñ tourisme bi jëm kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh
0: sama dama nek jam jere jef ko ko moy Ibrahim Fall buñ nangu ben picca bu yaqku ñu yaqal ñu suñ tourisme wax joju olof la waye lim min ci lulu rek moy ni ñu bon ñi nga xamne ñu ngi joggé ko fenen ñu nangu nagu be nga xamne ñu ñu dinañu yaqal ñom ñu delu fiñ joggé ñu bayñu ci yaquté bubu lulu waruñ ko nangu dinañ jël kola bi ci line bi allo
4: Zakebe
0: Naam
4: Good morning
0: Good morning
4: Mr. Sambu,
0: how are you, sir? Hari Sambu.
4: Wow.
0: My colleague, naka nga def?
4: Sante yalla.
0: Naka subasi?
4: Alhamdulillah.
0: Very good. Yange deglu program bi?
4: Bu baax.
0: Good, sir.
4: Suma ote wul sax na len orne ma nga deglu.
0: Moy degga.
4: No, do every time nga ote, mun ni time da nga deglu itam.
0: Moy lum lol moy degga.
4: Nga muna jangat.
0: Degga la.
4: Wa di len ndo kale ci feddi.
0: Jerejef.
4: Yalla ngeen te ba ci bari
0: amin ya rabbi
4: ci wer ak wer la
0: amin ya rabbi
4: aw yalla ubi wor sa li
0: amin ya rabbi
4: continue di ñu boole
0: amin ya rabbi
4: def jamma ci rew mi
0: amin
4: wow
0: amin
4: ken gis ngeen tabaskiri dafa fall in line with pentecost
0: wow
4: ñun ñepp ju bokka ci ñaan
0: degal la
4: wow ñu di len gërem ci sen programme bi
0: jerejeuf
4: yi ga ñi wax yeb degal na
0: jerejeuf
4: Pa male suma rakala.
0: Sarakala de.
4: Papa am suma njay la.
0: Ah wow.
4: Wow. Ñun ci ron turon doram lañ ñu xam nga nursery school amuton.
0: Wa ano amuton primary mo amon.
4: Wow suñ yaay dañ ñu daan jël dem denka ñu pa bi ci ron gette tubab bi.
0: Ah.
4: Mu amé banti balé
0: wow. Moy nursery school.
4: Ñi ñuy ram ci ronam ci ro ci pilianam bi.
0: Wow.
4: Waaw suñu yaay suñu démé liggéey bi paré bu ñëwé ku ci nekk ñu jël sa doom yow man ma ak bay ñoy morom
0: digala
4: li ak bay yalla nako su sédé
0: amin ya rabbi
4: ak sila bay
0: digala
4: ñom ñanga sala suñu mag lañ
0: ñanga sala waaw football la
4: ñoo leen daan tiël seen yéré yi tati péré
0: waaw ak dala yi digala
4: ñoo play eliminate ci tati péré bi suñu paré su geej
0: digala
4: bu police ñëwé ñu jël yéré yi sul ci sul fi tok ci ko
0: waaw Wow.
4: Wow, police romba duñ xamné boy ci duga ci bir geejgi.
0: Wow, digal la.
4: Duñ mëna daahé.
0: Digal la.
4: Yoy yeb def nañ ko.
0: Digal la.
4: Wow, limo wax yeb digal la.
0: Digal la.
4: Wow, yalla jama yaaga.
0: Amin ya rabbi.
4: Wow, di len gërem ci seen liggéey bu rafet.
0: Jerejeuf, di la gërem di la sante. Thank you. Koku suñ xarit la suñ soppé. He's my colleague Mohamed Commissioner for Oath and Affidavits la. Mu liggéey ba pension as permanent secretary benen senior citizen ngo benen nit ku bax ngo yena ngi digal lim wax ku yaro ci ron kilifa boba time lim mo wax nonu ye banti balé bi moy nursery school bi waaw di ram ci ron pilian bi bobu moy won daycare center gis nga li xew legui li am legui It used to be in another form and format. Ñun suñ kilifa yi, they brought it in another form and format. Waay legi dañ ko modernize in another way and form and format. Legi ñu né nursery school, daycare centers. We used to have them. But not in this form and format. Ba paré ñun bobu daf doon andak jangale du only figures and language and no way ñu ngi la jangal tamit nitia how to grow up as a human being as somebody who will understand how to live with the elderly, how to be responsible, how to be respectful to elders. Not only respectful, but you be responsive to issues. Nengel kuku ci line bi. Hello. Hello. Hello.
5: Hello. Assalamu alaikum.
0: Alaykum salam. Sante yalla.
5: Tangé rafet lu ko rambi.
0: Jere jeuf ko kan la?
5: Mangi tuda Babu Sar.
0: Babu Sar na nga def?
5: Mangi sante yalla alhamdullilah.
0: Yalla na sante yoko.
5: Amin Allah ya rabbi.
0: Foy oté?
5: Mangi oté Bakaw.
0: Bakaw.
5: Waaw man regulateur mission la ci programme bi, ñu fa dé solo.
0: Waaw ñu ngi la dalal ci programme bi.
5: Waaw mangi content trop ci programme bi.
0: Jere jeuf Babu.
5: Jerejeuf
0: Babu, jerejeuf.
5: Waaw, ñu content na ci sopp.
0: Jerejeuf.
5: Waaw, dama am special request bo bu gade, ba xamna ne du request pour do xam nga, ba di old time la.
0: Waaw.
5: Ma di gon ngeen play Papa was a Rolling Stone, so ma di ko xel dem ci dédé ni particular ni ci bo xamne neexon la ma di ko diga.
0: Waaw, moy ban?
5: Moy solel amé dos a muitu la Tony Orlando.
0: Tony Orlando.
5: Muitu da knock three times.
0: Knock three times.
5: Wow, we did not knock three times. That was a beautiful piece. We have made it now. Today, all. Wow, artist by the name Tony Orlando.
0: Okay.
5: Wow, so again, I'm in time.
0: Wow.
5: You're not going in. Nobody's going to remember.
0: Okay.
5: Wow. Oh. All
0: right. You're not going
5: to say it.
0: Thank you. Thank you, Babu Sar.
5: Huh?
0: Man, Jere Jeff, Babu Sar. Jere Jeff.
5: Thank you. Thank you.
0: Okay. All right. Wow. Fi baxna ñuy def request Tony Orlando ñu ko saaj ba paré music bangi tudda knock three times dinañ ko set ndaw san ko set de mi ki dafa ñaxa ciaxa
6: ndaw si mu ngi dawde
0: no
6: wa wa internet bi dem na de bo ñewati na
0: ñewna Babu Sar legui tay nga deg ko budé mu ngi ci net bi kay mu ngi ni nañ deglu bu inshallah.

0: Yow no def ya ngi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma lay lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afsel rek jëm ñoy su khalidjami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedet ñu am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekké né da nga dem be jehal

0: loloy degge tonton Youssouma jigen dor bu super étoile de Dakar ngin ko degge feature West Coast Radio 92.1 and ci ak Fatuna so jeng ci bi kergé Khalif Zenala de radio yi Aboure radio yi Royu Kaye radio yi di len wax ne rek dewe nati len fekke ay deweni dewen ma dal di len jox nak seni dewenal kepp ko xamantene yaangi and ak man debi 1 o'clock di len balu ak te yeen nañu yalla bolé bal di len ñaanal jamm sa suné tamit di ko sakku ci yeen ñu and ak tonton Youssouma jigen dour père you ma jox len ko ndewenal
1: bari nga am fi boudé do kay fay war ngay xalat ngay do kay fay fek yang fi wonu
0: yalla man la fay sango wow wow di balu ak ñepp papa yu wax nako di ci nuyu sama yaay kuku di adama life is sama papa alhaji docteur ba nek ci bundung sama amo remio koku di mamboy fabiram penda waga nek ci bundung sama partenaire gi sama xarit sama papa sama uncle koku di uncle qualify

awa di ci nuyu ku ko di fatou camara borom fatou network mi nga xamanteni mo indi won papi you ci heroes award bi ma di ci nuyu nak ku di khadifa yi xale bu am jom mo xamanteni every year momi tamit mo papi you Aqua Absolute Entertainment di len nuyu lu bari di nuyu sama fancy sama mami sama papa yi ñepp nuyu na len na mon na len ay bal na ñepp waaw waaw Mr. Krubali cha baka nuyu na ko lu bari jéggal ma ko

ndaysan kon nu buñu joggé ko ci xajalo néna yoonu deggu bo ci néké bul tit bul ragal bul gestu bul delu ganaw wow wow lepp lay def rek tek ko ci yoon yalla bubi mo lay aral bopam ñala yalla ñepp la fi nekkal

lay wax ak say jëf wuté ko ci dëgg na nga wëy bur ragal bul tit bul yox yox yi yoonu dëggu bo ci nekké dëglu leen papa yo waaw waaw bur ragal wéet

Mi yahi. Mi pare programme bi. Mi jeexal sama programme bi. Sama waxtu jeexna. Moy don sama mujjenteli morceau ci programme bi gërem len santé len lu bari bari mu don debinal ma dal diko jox sama papa yi sama nijaay yi begal len nena la mal bu man nak bour la lum def rek yalla bal ko yengal say mbag dara newu ci ana sama chéri koko mamboy yengal lan mbag bi rek lu dara newu ci. Merci beaucoup papa yu ci morceau bu neex bobu non nak mo nekkon nak sama mujjenteli morceau ci programme bi kon bu ko defé rek gërem na ñëpp sant na ñëpp ñi nga xamanteni ño andone ak man ci morceau bi nak lay tagato parce que ñëpp xam nañ li xew ci dëkk bi ay way nawek dañoo sonu ci lendem gi ak tangor gu metti gi ay way nawek di mel len ñu wax ñu li problème bi coupé suba coupé ngone coupé goudi ay 13 hours do am courant ci yalla askam mi ay fu ñu jëm ak nawek coupé suba coupé ngone joy nañ bay bu rengu ci souf ba bu ko defé rek ma dañu jëri ngeen jëf ci dégglu bu rafet bi nawek rek ngir yalla dawalen xori yeur mandé té ngeen rek lañu suñu courant bi ay nit ñi yeeng seen bagage yeeng ngey yaq

0: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñu nuyu len, sant len, gërëm len rek té len wax né welcome back ci traffic talk show biñ len minal di len défal alarba bu nek rek ci waxtu bi ci juroom ben waxtu dem juroom ñaari waxtu kon nak ñu délu ci waat di len ndokkel di len gërëm dalé ko nak ci kelifa yep nak fu way mëna nek rek ñu la nuyu di la wax né dal jamm rek ñu exi waat waxtane waat nga xamné ñoko bokkal té kenn mënta dem pay sa morom waye nak ñu santa ya ki ñu dimbalé dañ ñu mëna ñoo dégg ñu leena dimba di santa leen gërem di Orex Orex nak ñom ñoo jappa ci programme bi bé ñepp mën ko déggal comme niñ ko bëggé té ñoom itam rek xam nga suñu bokki driver yi waru leena faté Orex da xam ngeen né fuñ monti nek rek sen casual bana sen diw bana lepp lo xamné rek ñu koy jaay ci petrol station yi dawal leen fofu rek té gis né ñoom itam ñu ngi contribute ci transport ndax ñu ngi sponsor programme bu nga xamantene fofu lañuy mëna tok jangalante xelalante ku nekk bay sawar kon nak ñu jaay ci fal leen wa Orex ñoom itam way gannaaw buñ santé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi may wër ak wër le bañu mëna delsu wat fi tay kon nak ñu gis na rek alhamdullilah wa di gërëm tam staff bi ak management bi nekk West Coast Radio yépp waye di gërëm tam suñu nataay ngoy nga xamne ñoo ñew bokk ci transport bi ñoom itam nga xamne ñoom itam amuñ dara luñu livin dawuñ dara ci transport da ñoom itam ñu ngi ci choono lool di ci sonu gu suba ngon ñoo ne ci naaj bi suy taw ñoo nek ci biir taw bi waxtu bu nek rek suñ tité suñ jaarlé ñoom lañu dem oy muy police mom itam mu fi tok kon nak dinañ ko bayyi mom itam mu nuyo assalamu alaykum Mr. Boya
1: alaykum salam uncle mang la nuyu mangi nuyu staff West Coast mangi nuyu top program West Coast mangi nuyu suma kalifa moy inspector general of police ak deputy am
0: waaw ñu santal rek gërem la waat comme niñ ko waxé rek ñun itam akhlo transport bi yep wa radio bi yep ñu nuyu len dalé ko ci ministry of transport wa ci transport sector bi moy general transport unions ak ben union bo xamne rek mu ngi ci biir gambia di yëkëti transport ak moto owners yi ñom yep ñu ngi len di nuyu apprenti ak chef de garage yi ino chairman si nek ci réew mi yep division si yep ñu ngi len di nuyu di len wax ne bismillah ñu dal jamm kon ñu dugg ci waxtaan bo jam kon tay naka nga ñëwé
1: waaw tay luma bëgg ñu waxtaan moy nda kos ni ngay gis yu bari su police yi nekk ci kaw talibi stop moto pour mu check sa kayit ni ngay gis driver yi yo xamne dafa am driver yo xamne ñom du ndé nangul lolu sa dañ dé daw so lool mota mané tay haralma ici bob ci top nda police amna police dafa wara dafa la wara dafa am ride pour mu stop moto ci kaw tali mu check kaytam waaw police amna droit bobu pour mu stop moto ci kaw tali mu check sa kay bi boko na ci suñ ligue bi ñu ñoo def parce ñun police ñu ngi ci kaw tali pour maintain law and order ñu ngi fofu tamit pour ñu prevent crime waye boko na ci suñ ligue bi tamit pour ñu check ben moto yu nekk ci kaw tali bi yépp seen kayit yi ñu correct so lolu mota am nañ droit bobu pour ñu stop moto ñu check kaytam kayte yu melni driver's license yu melni insurance yu melni vehicles license yoy yep ñun am loi bi may nañu pour ñu stop moto ñu check kayte yoyu waye even fake na loi yu may nañu dole bobu waye suñu liguey bi dafa am limite dafa am lo xamne warlo ko xawma naka la mëna wax ci olof comme ça dafa am limite da waaw
0: like limit bobu nonu fan la yeb
1: waaw comme like sous loi bi joxna la droit pour nga ciet kayti moto waay yo police bobu waro harass driver bi waaw bobu benen bi tamit warlo yaha motam bobu tamit benen la decide motam tamit bobu dess na su fekkene da nga am reasonable suspicious mind bi dafa am lu nek ci motam loi bi mon nga ko saj way stop moto rek saj motam lolu baxut and police bala nga saj moto jambour sa da nga wara wax driver ne dama buga saj sa moto bi wow so way jeg rek you know stop moto saj moto saj ma buga saj sa moto bi lolu warut benen bi moy kayit bi su fekkene sa kayit bi comme la kayit amulo kayit wala sa kayit bi dafa expire yow driver bi warlo jox driver ay warlo jox police bi dara wala police bi mu wala jox ma dara lolu bokut ci liguey bi yow police soné ka ci doné ka liguey ci talibi nga gis né ki kaytam dafa djé wa o amout kayit na loi bi dox mo gen ngén def roadside settlement bi comme ngén taw ci yoon bi diwané jawmali o duma la jox ni o nangam sangam lolu bahut ci liguey bi waaw so lolu la buga dama buga police yépp bay sen hel bu ba ak driver yépp so filé ki kaytam bahut o kayit bi dafa djé o amout kayit tay loi bi dox mo gen ngén nek a 17ul mata bi ci talibi waaw
0: waaw ñu sante la gërem la Mr. Ojan dalé wana la nga la kassoxé ya gay tray ci olop way fi mom lo diga rek trayal ga wax bo ndax mu gëna lér nit ndax dafa ba mu gëna set nit
1: mu gëna waaw
0: ci ta waxtan bi né nga tay matter of police lañ indi fi moy police ci kaw tali bi so askan ni driver yi deglu kon deglu ngeen so boja nim ko waxe driver police bi amna right break moto bi ci kaw tali bi laté ko keet way ci ban anam break laté mu ne ganaw bi nga xamné amna lum suspect because one number one police mo na hall driver face out botam pour ndax ki amna driving license o amu driving license amna right pour break moto bi laté driving license bobu to mon na ci moto bi all wood moto bi ndax amna insurance am wala insurance am bi jéna mu break moto bi laté insurance bi ndax jéna ndax jéhut 3 ndax moto bi overload na ndax overloadut mon na am mon na gis mu overload mu break moto bi la jagum insurance bi ndax mu gëna am capacity bi mu wara ép because lu ci gëna bari dañ ko daan binda ci body moto bi
1: aussi insurance
0: wow so lolu yep police bi mu la won ne digante bofu su waaye ne joma sa driving license warulo hanga warlo mer joko ko with respect mu check li moy check be paré be nga xam fan la djublu bok bala ngay wax dara waye rightam la yaangi tok ci steering di dawal hedna mo mo am fault bi mu gis ci moto bi because amna ñu bari yo xamne ovens la waye ñun jamono tay hedna duñ ko dé def ovens lu melni yaangi ko police ba ngi taw di la sétane gane yaangi ben right waye singlanu lo mu suspect né amulo singlan amna right break la pour xam da singlan bobu lutax defulo ko won kon ci yaw la wala moto bi moko amut Maurice mu mo na né ka sa ganaw nga break ay da grill break light bi tal mu taxawal la jema xam lan motax break light bobu talut ndax yaw ya taxawé ji ya wala yaw ya break wala le bol si dañ la ka whatever so melani boja comme olof bi wi boone setu rek motam ma di ko setale ah moko tu mom la waye comme limu ñewé mune comme like police bi so demé nak betey la ci events police bi ci papa warto ubi gemi ñam ne la jox ma xaliss waye man fofu fogu mané police mo dé wax ni jox ma xaliss
1: no wax ma police ina jox ma xaliss
0: waaw
1: manena ñu baye du jox
0: police
1: xaliss
0: waaw
1: so ya hé loi na loi bi dox
0: okay
1: nga advice ko nga baye ko waaye da nga day gis yu bari ne nañ xaram ñu setul li
0: okay
1: kon nga you know comme yu bari ndé wax né roadside settlement ha lolu baaxut du yobbu deka bi kanam
0: okay
1: dafa comme toujours dama day wax lolu IGP yonut ben police because always ding day dega lolu ku nekk daf day call mu né ah police nangam daf ma wax ma job ko li so lolu motab dama day nekk di emphasize lolu né su fekké na dang day jox police dara baye di jox police dara waye comme lum nit yi tamit day wax police dang day demand su fekké ne tamit xam nga yu bari ni ngay déggul programme su fekké ne tamit police mu ngay déggul programme su fekké ne da nga day demand dara ci driver da nga wara baye because baahut IGP yonut la ci kaw tali bi pour nga dem def lolu waaw because gis na ne suñu dina bi sa waxuma hawma christianity bu ba waye suñu dina bi lolu yep lu mu wax moy ku jël ak ku ko jox
0: yep
1: ak so ñëwé ci suñu loi bi tamit ku jël
0: ku bribe
1: waaw
0: ku jël bribe
1: waaw yen yep ya hanen loi so da nga gis ne lolu du défar deka dafa yahu deka so lolu motax ma ngi emphasize lolu du ba waaw
0: waaw kon ñu baye ci hel mbokk yi ndax lim wax itam lu am solo la ndax lolu é nañu jangal nañu ah ñun yépp ñu xamné rek waxu ñu né geta gi nag yépp a baax waxu ñu né police yépp a baax ku nekk ak jikko am la waye na ko ñé driver yépp a bon tamen ku nekk ak jikko la waye li ñu jéma wax rek moy né so démé bé xamné am nga sa oven sa dem nga oven ñu tiyé la so police bi ci bopam dafa wara doxal dega dafa wara doxal lim wat ne suma gisee lo xamne andu dak yoon dina ci def ni su deme bi am ci marché nak yermande kon su boba def la wara advice rek mu won la pour bu ko defati next time way su peke warning munuta am mom waru loko jo dara lolu so moko wax way ndax ñu nitam ci suma mbokay bari nañu ci ak nga xamne ño de causal sen bopa sen problème because borom moto def la job moto nga hayzu ba wara tal moto bi war nga wor moto bi tek ko xam lan mo fa nek ban problème la am war nga setat sa insurance bi nga xam ban date lay expire war nga checkat sa license xam ndax qualify nga to drive this capacity be pare war nga baye sa hel tamen ci sa license bi da jehna wala jehut war nga baye sa hel ci signboard ci yon bi naka nga de breaker naka nga de wacce yon bi because lolu yep am dafa andak janga ndax def de meuna create accident amna certain break bo amne soko breaker ci tali ki nek sa ganaw sax mën na la mboka way ñu bari fi liñ tey jappa moy ne suma la mboké ganaw rek mala toj be taxna ki nek ci kanam ñuko neel la mo wacce ñuko neel la mo breaker té du nonu de nga wara xelat ne ma nge wara break hej na waruma taw instantly fini dina joxe warning bala may agaf mo wara taw moy lan nga do sa singlan am ndax left ngay dem da right ngay dem nga do sa singlan laal pedali break touti ñu gis ne ah ki de dafa bëgga taxaw nga soga dem nak taxaw fi nga wara taxaw wacce yoon bi because yoon bi bes poy dawal rek am nga ray ci kaw yoon bi waye bes po waré pak jël client bi wala nga wara pak jënda dara da nga wara ci wara wacce yoon bi kon nak kon bala ñuy aga ci police bi ndax def ni dañ ko wara jox ndax waruñ ko jox ndax def ñu wara laaj ndax waru lo laaj ñun itam liñ wara jëkka def moy ñu gis suñ boba lan lañ wara def bala ñu aga ci police bi laajte wala police bi haras so kon itam suñ right la nga xolaat li ngay sa driving xolaat sa boba fofu nonu tamen dina ko maya trop dina baax trop ñun itam ñun yëpp ñu bay wante hel as far as ñun yëpp nekk ci tali bi Mr Bodia sa second living agenda bi
1: waaw comme
0: ñuy ubi line
1: waaw comme luma wa ci olof bi mën na ko defini ci source bi tamit comme mbami fokan fo police sa mo londino silo ka ngaye la kaytu li ñinin ka wa sa kenno le police se la moto londino ay la kaytu li ñinin ka silo ka cause aba police la loi aba police la do ko la ko no pour ka ka ka loi to maintain law and order anin pour ka crime prevent mada banna do ko fanan ko no le pour ka motol jibe silo kan minialon ko la kaitol fo ya motol be propre kaitol sotol la kaitol beteata so kaitol mimba ko driver's license mimba ko vehicle insurance motor insurance so mimba ko moto fang la lansino cause ngaje modol bije wol ya mira ni lansino so to imanya na ka kaiti dol so to dol ya mira moto fang manya na ka kaiti dol so to na manke insurance ti dol fana ya mira moto manya na kaiti dol so to la kota ke once ya insurance so de manya na driver's license so to la wala moto fang manya na lansino so wol be kumara pour drive wol ya wolon yanta kaitul mi so to la so luwa sembo dinala pour ngol wol be nyininka but na sembo do fanan ay limit so tole mi yalon ko magnanol telephone coming kamola moto tinyang police o magnana mola moto tinyanna police o magnana drive for harass la silo kan kala moto fanan londi ka fam bas lowo lombe sad la yanta sad kala natara ko ite ya jiko a reasonable suspicion so to coming ning ning femba la moto kono modunga la moto sad jisa la moto sad nole but police o fana manyan na fengi nin kala drive bulo kono natar ko ala kaitul aman soto wala ala kaitul expirata ita drive ni aje ko ila kaitul iman driver's license do wala la moto la kaitul iman fen soto wala kaitul expirata anyanta tarita nin police o be luwa nyia tama wala I said the advice no able later but ka foko ngadiamu comme ka min fo nga fendi la yambula wala police o ya fo ko fendina ka foko aka kenyame o manyan na kela ete drive o manyan na fendi la police o fana manyan na drive o ete drive o nyini ka ko fendina nila na elua tinya lua etama because ngaje ko modo bije aka luwa tinyang abuka along but luwa ko manke excuse but niya mari advice wati koteng abuka ke koteke so abete yata watu do biji fana ya modo advice sako nina ta traffic la karola so wal kumwa yata nga luwa tamandi wala nga advice ke nga fuikana ke koteke kos ni mari buko ni traffic ni yamo advice a driver advice aka driver nyi mako ile and aka modul fana mako e minibe siloka so wala na kuma ya tambe yang hakilotu driver kana kamfa police wala buluni ba siloka but police fana ni bela doku wala kana kamfa driver bulu anin modul minbe siloka eta bijele pour ka doku ke wa wato do bije fana driver police wala doku do fana bije because ni not like traffic doku na doko wala necho fana cause ita police o nyina be fong ita ba sembo dile fong le sawar cause along serial role ni ba silo kan tilo candidat ba tilo candidat ba ke tilo ye candidat ba ke may ning ning e jolaje diamute dama ni ba kamfala
0: itol bele kala hola jolan ni serial ani jolan bele kata koma yalla wo kabandi ngolta ni nata ci lokka ge fi ko molo
1: ah jola police wol bu ka kam fa serel police wol le ka kam fa
0: jola kabandi ngona la huta ko ma fa na nata ha anu wanting police wol bu police wol ikado ko kele bari ko kele doro sometime kana mano ka bole ka ke problem sometime dol ka la huta na just e buka mind traffic ola for dia jeko just this driver I see him with mobile or amam belt or soto ye bori par lo
1: o manyana kala
0: anu ni lota no silo ka maybe ni driver lafta no kukela na e jata kala so bari dol buka o jibi anu fana driver ni police o driver mo hada mo di quality ni nata because told me yalo ko dol jamata ta country jamato as far as kani a mistake okay wala a problem also first of all as a police officer ni na assalamu alaikum I want to see this and this ariye do ko ke bari do ko le al sidi bari ni nata rek dafa hej jomali at the same time wo bana ka kaval
1: on fa da
0: ko la ateka je ko do adoya tele ife
1: ala approach akumaya to ba ya approach
0: kumaya so ñewé ci mom té ko as human being na nuyu ko be paré tout très gata fa ligéy because yow da nga wara ligéy sa ligéy on pay and force la waye pay and force la tamen as brother and elders ñu joxante ci
1: so
0: ci yoon bi ñuy wanté ñu ré ko te gay gis man dem na sina dika police bi even def la re sa way def re ak yow way lu wa nako doal de lu wa bi bu ka doal nako doal way du ko tere yow ak mom dara ne ko sen digante da nga wara donc wara jo sa kanam way fo fo gen rek as far as ma sole uniform bi rek so legi man lan mo ni ka suma kanam bi da pala wala blanc mo koku mako oppa because ma sole uniform lolu motax da nga de ta be ñeneen ñi gis sen bop mané ñëp dañu gis seen bop waay say tamen moy driver légui tiaa am dina tax police bi mer bës ko gisé sa du ko bu ko nuyu am nga ko nekk rek dafa am fo dé mer
1: sa non mer bi police dafa ko wara génné ci ligéy
0: waaw
1: mer so police so duggé mer ci sa ligéy bi
0: waaw
1: li nga soxla sa do ko am ci sa ligue bi biko luma wa comme for example a driver mu commit traffic offense
0: okay
1: nga dem ci mom nga while ci kawam
0: wow
1: you know am nga nuyo Dubai force wa even su fek wa so ko nuyo sa mom ci bopam sa dafa russa
0: wow
1: ya wa so ñewé ci mom ak mer maybe yen sen offense bi nga gis ci moto bi sa maybe bobu sa bobu den ko waxat ni len wax lolu afta so da nga gis ciobi mo ñew so da nga gis lolu correct yow li nga gis mom ñew ñewal ci mom respect ak how ma yara ak
0: tegin
1: nga wax ko ah li nga def war lo def li nga def ni da nga yaha loi traffic li moy repercussion bi so defé ni waaw so dina la yob code for offense nangam
0: nga def nangam ba
1: def o mang la advice next time bul def ni bul def lu melni because yow comme tousu dama de wax ni driver si police si ak road user si fokk ñun yeb ñu boka
0: ñun ñoo boka de ba ñun ñoo wara
1: ligue ñu da nga di sun tali bi dafa nek road bi dafa safe for everyone
0: about everyone
1: wow so fokk ñu ku nekka ñu respect each other police respect order rosisasi ak driver yi driver yi tamit ak order rosisasi yu nekk ci talibi ñu respect
0: respect
1: so lol mo ba waye mer bi mom police bi sa yo war lo bokasi
0: xam nga li ci mer so ci ñeneen yi da nga driver bi pa because one must na boka bena police moto
2: ñu joggé somewhere di dem bu jekki jekki na man dana sol uniform di fay driver pass kor ma hol ko ni ko yow so sol uniform war lo fay pass ah way gay nit ñi yaga nañu sol uniform di fay pass sister lutang nga walu so am be kum andal xamna ma ko ku mu ne ko am ba ki mo de def traffic to ko esko se di mu ne no dama chaan dama cha da lol la do def da do cha xam nga sometime ñi li ñoo wax ne jaay doole baaw bu ko tay da nga bari doole trop waye pena spécial mo na la tek fene be ki nga don jaay doole dimbalé la sax
1: nga
2: so ñun yeb doomi rew la saraka la sa oncle la sa dat la sa dati harit la so lan motax mënu ñoo dem danka ñu demanté danka comme li nga ko waxé rek gis nga peaceful jo dafa rafet ñeneen ñoo la dimbalé sax wala nga xam lolu nga sol uniform keneen bu ga la jay advantage ci talibi civilians ñoy ñew sa jappalé la yow
1: fitness na lo yu baaw
2: civilians ñoy ñew asta jappalé la not ne yow yow yow yaay wax bi dulé jëlal uniform bi né réew mi moko mom nit ñi ñoko mom da nga ko sol
1: da nga respect yow sa bop police officer bop nga respect sa bop nga respect sa uniform bi
2: tay suma gisé mi sa pojang suma ko gisé rek dafa réew so always man tam suma ko gisé dama day happy parce que fekké dama gis Mr Pojang always suma gisé def des ras man tam always fuma guéné rek ma ngay out lan la ko xalaat ak luma mëna xalaat rek because bugut ma so def lolu def di ci ciom té lolu warta am
1: déga
2: on est ça definitely police amna right dem be ci bir marché bi sax def ligéyam bo malat kaw tali as far as ya ngay saaf sari yangi kanta property jamburi ak life am nga right duga fu nek ak na fu nek way dess na ci yow
1: li nga def ligue
2: lan nga jaay sa bokko be nit nit ñi yapp la ak fan nga bëgg dem ñu ko stay da nga gis police buñ post lay traffic lay ñun wa traffic lay suñ koñ bi fofu ñu gis ne ki gentleman la te def day ligue ligue ya bes buñ ko bëgge transfert ñu ñu binda wala ñu dem ñaan ñi def bi de dimbalé wax wax wax pe IGP abal balal ju koku lan moko ko may discipline koku lan dina am yak téréw dina am war sakam ci koñ bi bu mo té ken duko wax né dafa braay ken because ya always ya ngay gis ci bir TikTok bi amna police ñoo jëndal har ngir seen lab seen ligé
1: so
2: amna police ñoo def status ngir seen lan seen ligé gos nit ñi ñoo dé happy ci seen ligé police du ennemi sa vanda police bu dafa sona am nga lutax té dama am suma case ak suma morom sa police yo nam ñeku fa man ak ñoo joté ñu nekk di waxtaan bana ki waye bes bo démonter ci seen li nga jëk wax moy téel ma police bi bu mu wax kon police bi encore lor te bokku ci ha té lolu police bi daf ko wara amal papa té police dafa kuma ya so kon suñ mbokki police su fekke ñu ngey déglu ah ñu baye ñun yépp ñu baye suñ xel ci liggéey bi ñun yépp traffic bi mo ñu soxal
1: so
2: liggéey bi lolu lañ buga waye tam driver yi tamen dama ñu dess da am nga yagee wax ci sa party police waye man itam dama wax ci ma party driver
1: kos
2: ñun driver tamen suñ gisul police dañ de mel nenen de lolu war
1: lolu warta neka gis nga driver war lo wax ne so ñewé ci driver lo wax ne fi police nekut fi waye ma def
2: li
1: lu bon so waye bobu tamit most of the vehicle da nga day most of the moto da nga gis ne nit yi ñoo de nek ci biir moto right so yow nga nek ci biir moto nga gis driver mu ngay def dangerous driving mu ngay use telephone mu ngay def lu nekk
0: wa
1: ngay nopi because driver bi gisut police
0: wa
1: so yow legui su driver bobu am ba ci kanam ama police bi isu yo nga jog buga wa
0: buga fightal sa driver bobu
1: wa so nya da nga gis de interference bobu dafa ta suñu yoon bi du mëna correct
0: du réguler
1: du mëna réguler so lol motax bala ngeen aga ci police bi sa yeen nga nek ci biir moto nga gis driver mu def ni wako baye li nga def su bayit nga report ko ci police waye so ko li report ci police bi yow police bi tamit da nga wara def sa liguey biko da nga day gis yu bari ning lay wax ni report nako ci police waye police bi defu dara so lol tamit da nga dafa discourage
0: waye fo tamit
1: waaw
0: tamit dina jam pass wa ko kay de because police bi fekke wut ko bi mo def
1: waaw
0: so yow ya ko report
1: waaw
0: ci di nga bëgg mu def dara
1: waaw
0: so di nga wara demat nga ñëwaat ba ga witness
1: waaw police bi timing arrive fofu di ñew report bobu police bi dafa wara jël sa details bi lol motax police because so ñëme ci station bi ñu ngi am fa book moy diary
0: diary ba
1: waay ñun police yi de nek ci tali bi police bi nek dafa wara am sa pen
0: ak sa
1: bu da nga gis ñew fofu dang ko binda
0: nga jël telephone number
1: if it's fake ene sa witness bobu sa do ko mëna am bes bobu waye binda turam ak telephone number
0: right
1: su fekke na mul nga dem fum neka nga obtain statement from mom o nga call ko mu ñew waye mu ñew rek mu report la ni di la def bindul lo dara def lo dara nga hol ko non rek bayiko police ñun wax ma benen yenen rew waye ñun fi police yi nek ci tali bi suñ doole bi suñ weapon bi moy pen ak suñ bu so ñi ngi wara am lolu wa dañu gis duñu any complaint ñu am rek ñu bind
0: boko hole ci jamono yu yaga tuti rek police musta ñaka am bu ko ndaw ko dañ dan am memorandum boko
1: wa
0: ba nga am yow so defay dara dal la bobu xaar la jota time de 5 days soko ese ya da ngay la bala duñ la bala da nga dem court
1: ya moy memorandum
0: moy memorandum
1: okay
0: ñun ci jamono ba ñu don di jangam me ci di dawal ñun yoyu lañ dan am ñu dem nak legui be ñu gis ne pak mo de gina pari pagal moto bi nga dem pawn moto bi pak moto bi fulan singlan pak moto bi fulan brake la
1: Wow, mun nga park moto bi for testing ko loi bi doona police bi tamit waye comme li nga wax ni dama baye suma license bi ci keer gi oh dama baye suma license ci benen moto police warta park sa moto munela demal nga jël kayit bobu dedet loi bi muné
0: liñuy park fofu
1: de loi bi muné joko memorandum mo produce driver's license in 5 working days to the nearest police
0: su ko defé rek waxtan bi xamna né néna wayé comme ka dañ bokk ak yeen et déglukat yi dañ bokk waxtan bi ngay mën gëna ñëw ci 70 50 547 wala bu dé ki shell la 3545175 fo ci jaar rek am ñu ñu bokal ci waxtaan way ñu jël akum ki waaw ñu jël akum ki assalamu alaykum naka nga tudda koy wote
3: tamole 1 minute please
0: waaw mu la dégga
1: mang la dégga
3: okay so il last dame on fola ni police o e muda amanya na care park anyanda ka foy il a kind of produce within this particular day is it j phone or code ba
1: no nga min fo ma fa ne lancino de because ika modo je aka wuli suwo kono ay koronto maybe ay lancino ay nyinala suwo kono wala doje moto bala ay lancino ay nyinala moto do kono so o si fa ni police o ye muta ay ka ay nyinin ke la kayto la ikaye ko ñinata la suwolo kono wala nga fili moto dole kono but ate amanya na kela moto pagje luwa sembo mindia memorandum ayanto wala safele pour yalansino produce in 5 working days yeah to the nearest police station or to the nearest police officer yeah ayanto kela nya but na ja ko fanan yalon do fanan bija man lansino so da safa ko ñinata la suwolo kono but ninge long aje ko ite lansino te blo kono ah jembe la moto pagla ni se sambano fo online sin se samono fo online sin driving
3: so yes, what about vehicle clearance ila lansin dikni
1: ha ni moto ma lansino soto je moto sa park nole because ning isa memorandum o dino mino wolom insurance oti anin driver's license ha but ni ma moto wala lansino jo nyante park la le yesa montu court ha
3: okay yeah. Yel senada alla programme bete ala baraka ba
1: okay baraka ba ka
3: alla police lu ibe do ku kendola do gulal be je siada bage
1: okay
3: ba dol bi je wol mu hosulal le
1: okay
3: ah wol ka check point dol men lo jama ba sako ulara ni check point dol wol mu hosulal le ko di nyina la wol
1: ah comme nyaadi
3: because do bi je si lon defend ha to nya bari ila londiro amanke ko puruka luwa tamandi abeje la puruka juve ibe silo sot la nyane puruka fenso de tabul
1: comme nyaadi
3: comme yelondi ila ni fenkarle afele ni fenkarle afele ni fenkarle hani wo tanki little issues ibe wala nyina la puru ibe ko do sot le bulu nyaabe bo be siare
1: okay
3: yeah so wala na drivel especially drivel men ka long journey ka from here to mon yara soma wala men kata passé wol mabang ike fankan da falim me sama la ni bida e ka falim me sen jamaala ni because yalla nako almost 5 or 6 times during their journey police will be stopped trying to get money from them
1: ha but sign eta coming for police o yini nka nyinne la nyinne yala bala do ko wala kono pra yini nka buka ke yini nka wol min bela me aba moto le bala andu ni aje la tanko le bije for example na ye nyinin ka ko ila lampo alafta wala jela fa kamala la fa bu kamala yalo mi tara tanko le ti so ita nyanta mi ne kala jannita bo ko di mesengo tala ye fankanto ko di mesengo la problem o min ka tine ta ka fo ke ko di mesengo di police wala o prob o ko do nyinta yelo problem o nyin solve ba
3: correct
1: iba jela nim police o iba ni amoy police o ba fule ko nyin mambete a nyin mambete a adeta ya yaji be fo be ba fendi la police wala ha so nyanta trela ngo bon na kuul ko no ka foko ka podo di police wala nyanta bola la sai
3: logically wala correct
1: ha
3: police o si mu da so fen na message na ko isi kodo di la nyanta ka tira ko problem o ni solve
1: yeah.
3: Logically wala correct
1: wala nyanta kala ha
3: wala nyanta ka ke bari alla police ol fon silo kay tolle ka ko police o nae mude ka ina ka kacha so automatically they inviting people to bribe them
1: ha yalon kacha fa ne mantra police ol ba yalon kacha fa ne wala na nga fu kacha ne yana kacha followed la la moy hello
3: yanke mo le
1: ha nko ni la kay tol mam bete a abula luwa ni etama ha so ni nata ka fu ko na kacha isa mo kacha ndino ya adandala ko enyi minke kana ke kode yalo mu kacha la kona non kan kanale o ka kele isa mo kacha ndia tandala ko kana nyinke kote ke
4: like ya advice
1: and as ya advice and ata kele kote ke fo wonde but ka
3: nam ko ni ka te buloti li nalo wodi de
1: no am kom wala man bet ya wala nyanta stop la because ita min ka di yeluwa tinyan ya di nyimin na yeluwa tinyan ando IGP mam mo ki silo kan pour yata ya fu moy nga kacha ya fendin na ha so nim police o police ko ke inyanto o stop la le driver fanan ko ke ka kodo di police wala inyanto o stop la
3: wo be siari ne aduna mira alla police kunda disciplinary action nyanda wulla kamale because for example NRA has a system me aloko I appreciate
1: okay
3: NRA near a vehicle impound there is no way you will get the vehicle there without providing a receipt.
1: Okay.
3: But sir, how come sir, police have been moving to the silo gang, $100 or $200 yet in the police way I'm worried about. And that means police are moving to the jail or police is not there to enforce the law. the person is there to enrich him or herself. And then some of the things the command gets slogan Dol we feel go is an extortion scheme from us the citizens.
1: So okay. Oh, oh my name.
3: Okay, thank you,
1: okay,
3: so much. Thank you.
0: Mr. Bojan.
1: Oh.
0: Lingua.
1: Yeah.
0: I'm not a juvenile police, but I hope not Nyari if that.
1: Wow, Nyari if
0: that. I'm not a problem.
1: Wow.
0: We were Kino Light Harris.
1: Wow.
0: Landla Def, when you call Light Harris, because police do that as a Akia to bed and direct, Nella Jom Harris. Why you have Landa Landa Def? The police be the Light Harris. The ring of water by Lerner, Sulaco Laje Bukojo. Definitely Lua Lum Santani.
1: Wow.
0: Lo tambah na. Wow, acha ñu jël ki ci line bi rek momi tap. Assalamu alaykum.
4: Allo, assalamu alaykum West Coast.
0: Wow, tour bi ak koy wote?
4: Ah, mbala man ma ngay wote Latria.
0: Latria tuda naka?
4: Ma ngay tuda Mr. Sanya.
0: Mr. Sanya, welcome.
4: Thank you so much. I'm really enjoying your program.
0: Okay, thank you.
4: And first of all, I want to say I think the Gambia Police Force has definitely improved a lot over the years.
0: Okay.
4: I thought you or your co-chair was saying sometimes you don't find policemen at their stops.
1: So
4: they wait until they see somebody without a seat belt and they start rushing over. Hadama baranga fama ne kawde because masuru akawman sene say mobis mo jama samoy.
1: Okay. I want to jaran ko di ba.
4: Hanite mu kiyan ko le di.
0: Okay. Yes, at our uncle.
4: Okay, so Tonya, Gambian, most of the times,
1: yeah,
4: the local can be battle.
1: Omutonya, yeah.
4: And the land can be blooded, the local will in Mano County. And the police will man any special dress sort of means you still know from this heat.
1: Yes, sir.
4: We have to be really fair to everybody in Demu and Mademolati.
1: Omutonya.
4: If you want somebody to stand in the hot sun on the for more than 1 hour, my brother, you are either putting him at risk or you have to give him special clothing or protection.
1: That's true.
4: You wonder you are putting him at serious risk. So nyando fana jibe la jela police la kwoto lede. And the neighbor condition chief akono. Jama you are a human being, you are ill-tempered.
1: So.
4: Hani moko esumo le safa ila haifi ye.
1: Sa ko serel poliso le.
4: Ani bat buka poliso.
0: Yo la poliso lom di ani jaranko.
4: So ya je, so nyendo fana konsidera na poliso le ene de. Bari min fana importanta de kono nga mira. Wole mo nyu ya nyenta ta la katreli di na poliso le koi kafa in service training.
1: So.
4: Watu watu ke samba training na fana ke mako I bakele sometimes. Because in Kasum, the police will be alone, but sometimes you are my Jama Fanai Bekono. In the Karama Jamfa Baka, we have a little sign, JPC Abata, because I am loyal from Bekono. But we still have to give them some form of training, continuous training them.
1: So,
4: honey industrial world or domain and combined BJ, well, cool, sir, and told you. The police will always on the training.
1: So,
4: in this way, I didn't like the Makola Bakale Bari, the typical Gambian Fana. Gambiano in general is a very corrupt person, man of value or longeban. Gambiano because to go by the normal way. Because for example, clearly, until that bank lundo and besiding ye, Kyo Manjafa Mona or Lula Malbe Kyoto. Kim Dindo and the Kebala Molemude. But now my name is Lakava and Lumber New Group and Bernatana and Mako Tonataria. And he was just going to sit down for 30 minutes when I got Kasia, Chico Kasa, I say. He doesn't need any favor there. Okay. So for the Gambian attitude about telephones and attitude for our falling in for our public officials to be able to respond to us properly.
1: So
4: yes, Allah baraka baraka.
1: Okay.
0: Allah baraka baraka.
4: Yes.
0: Añu jaje fal ko bu baakha ba rek mom itam lum wax amna solo. Ah comme num ko waxe rek amna solo lol waaw police day duñ len mëna wane 24 hours nañ taxaw ci naaj bi. Why not put a jola la la pol mom wax di gaylo mun na taw 24 hours ci naaj bi de ana su de ñoomi nga nak mun nañ ko bay mu dem fum tok waaw waye limba amna solo Mr. Bojan line bi moy 70 50 547 70 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0 driver bi police bi wañu jël ki ci 7050547. Assalamu alaykum.
5: Wa alaykum assalam.
0: Tour bi ak fay wote
5: Modou Fay ma nga collé brosse bi
0: way biram na nga def
5: fine thank you sen programme bi amna solo
0: jere jef way
1: na fi yo
5: ñu driver yu magget lañ
0: wa okay way bañul barajo bi tuti rek
5: ñu fi nekkon xam nañ ko
0: aha
5: waye tay nit ñi fu mel ni ño tollu wu fo xamne on stand nga ñepp buggé
0: aha
5: té paré wu ñoo jaar yoon
0: té paré wu ñoo jaar yoon
5: police dañ leen jollu wa
0: waaw
5: ne leen ne ko leen tié su féké ni amul nangam yobul leen ko ci loi nangam
0: aha
5: amul tok di waxtane nañ def ni la nga ci dund ak li
0: aha
5: police bopam dafa wara am income lu am lo bitam am income waye income du def ci individual fi nga xamné ñom dañ ko jott so jappé nit mu or ko de lim amé du lim wara dawal nang ko yobu fi ko wara jogu
0: deug
5: lu wa até ko suñ koy fine ñu fine ko waye so togué nga né lo am dañ ko dawala fiscal mbéda bi fu mëni ay xalé yu daw 17 16 years dañ koy dawal roma la ci ko talé bi li sagala yow man ni té mënu lo ci dara lool yépp ci police la su jëlul seen ci mbé lay katan wonné loi bi li lañu wax lu bari wañéku fi ci biir dëkk bi accident dina wañéku non sense dina wañéku ci trafic bi and most of them tam dañu joxé license tam is not good nga tok ci sa biir kër ñoy la am license lool du yoon nit ki da nga wara dem traffic school bo theory and practical ñu war la né li moy science yi yoy bo ñu la way to table na fi xamu ci sa traffic rules bo tak ko ñëss gi di fess fo dem ko ñëss la dik lan ki di jaaré ci footpath bi ki di jaaré fi ki di jaaré lolu police la sen loi na moy né nga jappal né ci yobbu ko fi ko wara yobbu ñun dañ da ragal sa foot toxico cycle a ma am nga pay waatuma la nak moto pay waye degi pay yo joxe tiabi na sen doomi nañ dawal so suñ paré arrangé ko police bi
0: ñom pay
5: ray nit sa arrangé la ray nit sa arrangé la accident ni ray nit gambia sa arrangé la ko ñu yebari problème yebari alal sey lañ wara bayyi nañ leen yobu ci court ku ñu wara tej ñu tej la ku ñu wara fay ñu fay la
1: deega
5: rek mu jeex rew mi neex ñepp xam fo wara tegu
0: jere jeuf Mustafa Faye mo nga mu ne ko ku ñu wara fay ñu fay ko ku ñu wara am nga sey re def detang ni ni yaram ba tangal so mënon na ko continuer non nak li waxtaan rek yaram bi di gëna tag waay mi sopo jang kon xamna ne li doof ci nak bi xaju ci cin bi xamna ne liñ tese bare tout moy dañu joxe tago nonu da time jotta
1: waaw comme luma nek di wa rek always dama de emphasize wu ci nga talibi nek pour competition ou nek plateau amne pour race la so on a driver yep by saint hel wow talibi public highway la nekout moto rek ñoo de daw fofu and they is borom borom sare ñum fa borom pouce ñum fa you know borom pedal cycle ñum fa

soxla ba seen nañ am a su ko defee nag ñu jaajëfal ñëpp foog naa ne waxtaan moom li ci gën a am jëriñ mooy dégloo kon su fekkee ñu ngee dégluwante kon nañ ci jël li am njëriñ ñu jëfoo ko li nga xam ne amul njëriñ nag ñu sànni ko fale ndax réew mi ñun ñoo ko booga mënuñ koo seddoo te li nga xam ne mënuloo koo seddoo ak sa morom da ngaa téye kii téye rek ngeen puus ku nekk liggéey sa waa la ndax ku ci nekk rek am na loo war a def kon def ko moo gën wax ji te suñ ko defee rek yàlla may ñu jàmma kon yàlla na yàlla may jàmma yàlla barkeel réew mi musal ñu ci seytaane ak feebar yu bon yàlla may ñu jàmma ak salaam kon mu ngoog mu nekkoon Mastan Ndiaye ci machine yi spectre boo jàng toogal leen fii rek kon cere ngeen jëf ba beneen alarba.

0: zay mam pare ka bëri so manda ye yiri jala kundu
1: ma fula re kundu fo
0: fula petite wala kundu
1: ma commencé djuna
0: wala ye tare ya jani ben
1: tare ko
2: hey
0: enti ni ka
2: hey babra
1: na
2: ide me gëna de ide ma ngou gambia luwan yiri kundu manda fere molo
0: ko fa non fa so
1: pa fandi ko lebe ko leari
2: ko leari
1: ndu ñu non na fulu
2: ko leama ngeedu na yiri kundu la tan yiri kundu ni luwa manda fa brama and luwa fu ngi demante de yiri kunto ka basibo kuna la antan saka fo na sini sama
0: papa ni mfaisa yam fumol ma itol ma nyinken sa woka ko la yalen du nyina
1: andu nyino nyino na foloti
2: ni fa ngalon nako al hawala falim fula mandoro mi sabo jan aka ngale na sene fo ngi ka betia andu nyinka sabo konko ka dum han dubur kindo mel mbad dum la purum fa ngol gade kandia mu kasro no abe yiri kunto
0: mu to nyalti ngoto muna setan no len du nyina ka dum ni wonde defo nga moy radio iko nimbe seno kela mise seno ke pour no konko bay isaje han al hawala falim falim onata atem man tora he bari bari bari andu fana man da wala de ya fala fanan ko ise fam mun fanno sene fewolla mun ya lon ko ni al hawala falim falim obita nyin kamal han al hawa falinda atem na dum rol man tora la
2: ye samu de te nyin belone ye kebula je akana mo la yiro kundu ja
0: muna setan no
2: promo
0: man taw
1: pa bandi mbe dani la nadiata ne ñine be kelal labonté nta kelo koteng ntele ya foy
0: abada
1: ka tu yeng kala montan ni ñina ñame
2: yi man nga jël ko makante dualum andu lua fonna bula a du koke
1: fafandé atu be hanbo di yakang ali siño ya
2: babra siño ya ni lua ma ñole fenna kandu yiri kundo mbéalon na ko lua ma so wala lua ya bayle aka man dor ko le sabu gambe jang ani dunya ma fomo bela memi ge sen wolom luwa min fo fono gerro
1: wolom
2: tari gona forestry call ka fay ko mo lebe yiri kunto re sa de bon
1: muna afuta
2: ani afu ye afu tare jira futa dal a du kare
1: mbe dan la
2: ani du kare ani
1: futa
0: am futa
2: ani
1: ne manene
2: bo
1: bulo be sa
0: futo nyo
1: be
0: di ma
1: be
0: futo nyo
2: allo
3: al hawala falingo wolom wati jango kono falengolu milka ke alhawanin na balu nyalu kono dunia karo bela gambia banko kandum kabilolu nin sabati dulalu kamantora jamal lesoto lonni nyinngoto jata kende yala karola na doma fangolu kono na balu nyalu to bankola yiriwa kata